Jafedu. Adafunum sa ofeja e sumbesi nene wabedu. Enutini e frenu o Jafedu. Ono na wafeche makwasa abunyu suwedi ya bedu uja. O Jafedu. Ono ni ojata na ake siya wanderi siya diya na